ngicishe. Ngalalela lalela. So lela uzwe lalela. Ngiyaku. Thanda kuzobala enhlizweni ngivulele isigali. Loko ngazala zake ngambona kulomhlaba ofana nawe. Isibane sami kanye saphakathi ngeze kushintsha nombala. Ngiyaku. Thanda macala. Ngithanda mawala. Ngiyazi. Vela macala. Emhlabeni ngiyathanda kubanda kushisa ngiyafuna. Ngiyaku. Thanda macala. Eish. Ngithanda mawala. Eish. Ngiyazi. Vela macala. Emhlabeni ngiyathanda kubanda kushisa ngiyafuna.

0: nima awukho ngani angeke ay ay ay ay ay ay ay upu pori cheyo nama nima nima ay yengithi yenzeka kanjani ma awukho ngani ay
1: arthi sara
0: ay ay ay ay ay ay ay
1: nalor kimam
0: iyo le iyo
1: kyo